0: Napatiya pa siya mimi sa mga chichi bulusi din tambuhan ato. Hapis na nga kan diyo niya, napakin na.
1: Kaya si buhan to at daya, ngayot kan bisya si mimi sa mas chichi ito.
2: Aduh, aku te pulang di chap niya. Iya niya, nakot-nakot kan bisya ito sampai luncam bisya bulusi ito.
0: Ede, paneta, musta.